Mabuhay at kumusta at magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga tagapakinig sa ating programang Filipiniana. At nandito na naman tayo sa Radyo 2MCE 92.3 in Batters, and in Orange it's 94.7, and 2MCE is out there with you in the community. Tonight, as usual, I will be playing for you a variety of Filipino love songs. Your host for tonight is Ninita, and today is Thursday, the 28th of May 2024, and as usual, I will be playing for you a variety of Filipino love song. Mabuhay at magandang gabi po sa inyong lahat, at nandito na naman tayo sa Radyo 2MCE, 92.3 sa Batros at sa Orange ay 94.7. At ngayong gabi ay papakinggan na naman natin ang mga iba't ibang awiting Pilipino. At ang host ninyo ngayon ay walang iba kundi si Ninita. At ang araw ngayon ay Huwebes, ika 28 ng Mayo sa taon ng ating Panginoon 2026. At ako po ay si Ninita, at mapakinggan naman natin ang mga iba't ibang balita o mga news, mga greetings ngayong gabi. So stay tuned. You just heard a song by Victor Wood. Yung isa ay Crying Time, and the other one is Fraulein. And the time now is 12 minutes past 6 o'clock, and this time let's hear a song by Yoyoy Villamy.

ginkyaon ang kamatis. Aha. I-deliver ng lunis. Aha. Sisingilin mo ng biyernes. Aha. Pag nag-recruit ka ng bakla. Aha. May marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha.